apa to? Udilah mau patah to? Maapu ada mengutah to? Utilala to bahasa bolo pohilala potunu wa potuhata wa utilala to lo iya ende bolo potunu wa lumai amiatia wa tiate hasdin daniel bolo me i odu ola po opo ona hata labo ando to udipo mo hindu amiatia tata po mo po elamai u lolaita isi isi yali wau dilamo palongo to uhi tua tua ua ti diopo udong ko helam to ngalopolo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mo hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.